0: agatugul
1: ke tochi nasobi teke betugulen kibagenge ago netesetha ago tetuti transwa sapat shalom extra
0: yes
1: itarat kapisa sobi teke betugulen kibagenge
0: ke tochi chi agatugul ago ingele betuta abrani ko magitingal chechangi ki Kiti tenwagi chok chegitororen agila sunen chebo sabato. Yes.
1: Agila sunen kamukta indet.
0: Aga gita achin kabisa. Kagere chitana kasam chenda agenge nebo msani music rubu. Chenda netam kuchame kabisa kapunet chagere tani nata nebo in. Nebo ripset hap. Nebo CS nebo interior. Nebo ripset hap kaliet ne metorit. Mango to ingen in.
1: Agui ne gomi chile tap ke no big mong to ba ek ne to ni ota
0: inge lo go imi yota 111 ko yo ja to gibe lo go yo mo no lo go ibe utie no ginye ile te go ne jo go yo ge
1: ko ma mi ne to ge ota ko ma machi ni che ke gi ne na so biti inge le mi te president ko ine
0: ki beti ne to
1: giri ba ka pesa ine lo go yo ke manda ki yo to ri
0: yes la ba de go mi singa sarta de go shaga na mo mu che ba tele ba su de ga tiet ko na da ba ta fa me to get up quality na go in ka gi te sta ge mo ngale ga so ko so ko ngu ne en wiki ko migo mieso ko en kasarta ya tugul bonge se en bik chaga nyor chiga rabisha che bo mungaret ago gere ak na mama ale maruitos auto tiga de sheng mut ko ga nyor mama tiga ti shek so moge ko muruni ko nyor tiga che ga eng agere ko ge kon 14000 en well done bor 14000 en ko en so ko ngeten ngeten tu matatu ago friday be tuta ba mut ko bor go le che go changa che go chut so ko ak na mama ago chang che go gerta sang because chang che go chut so ge ma che ge go na fast no tiga ti shek 21
1: ti shek
0: 21 14000
1: tiga ti shek tu ma ge
0: ago na fast ko bo ki chuga ak na mama chegen no to ko gilenjin chutun soko asibiti sikim agitil gito tigetit agenge mamaga tugul ta ingile go mesiki en wigi ni tugul kone go nafas inyoru 14,000 ichu kubo shopping labati nguni supermarket iyo lishe labati ndonyo iyo lishe ako malasme iyo lishe 14,000 tugul imu joti na 5,000 iyo lishe ni ago 10,000 iba angano maitaji chebo atkan tugul
1: star 274 ash
0: Yes.
1: Kill get to *274. I get the ticket.
0: *274. Chutun soko. I get the ticket. It's not going in fast. *274.
1: I got ticket. Tagenge itile. Rabi ne kemi thine kwenye mta. Kill get check tiptem. Anfasam.
0: Yes.
1: Kill get to *274.
0: Yes. Agere chuliat kager tensa. Goge sigi enwi git kwen. Agere chita neguren chon. Kage magel na vasco back na mama. Fikta. Kichutu. Ago na vasco back na mama. Charles kichutu na vasco back na mama. Agi magel itile check 21. Kage kwa check na mama. Gonyo rabi check chebo shopping ago chuta ko rabishek silingishek 14,000 ago agere big 15 already chakagegerta sanga changa icheng murenik chakagerta sang lakini agere chita neu Beatrice kagegerta sang Gladys kagegerta sang kutungele mama agetulu go chutu soko kongeten betuno bachu matatu ago betuta abamu tomesi kigi kwa ni takagigo ni 14,000 ibangana enge kongetil gito tiketi takenge mo tiketi shagoeng
1: Star 274
0: Star 274 Yangu wexi akte tutiet not on a boat too late.

barnoti watachin tokse ne kitoche brete ne bani kubakpongu kibote ni kenya hele konyo ga la kwenyo konyo ga ondo ibe nyon kibote ni kenya hele itala kwenyo nenka amami alogi noktai kimi bate nyi subui kimi bate tabuliam subui saa sita aglangat mbogasine bogasak kimi bate tabuliam subui saa sita aglangat kitoche inendo aku magimai chigo ondo inaka tulne mutubik kesangilian inendet anangelian magimai bot kegat magimache bot kegat koimi kandoin anakiribet en ka maimi boisionik yomeinyoiwani imutubik kesangilian in sahau sahau iyo petunangemi kesoiteno kegerin komie kechilukonda petunu kuba president nekitoche lakwenyo kou yeu Kogo usa genemne tap Kenya kusa kusamategura eno lin konyo kiga konyo getango kitoche wewe kitieniyo kitien kabisa kitien kinyo kitieniyo brusa chaka kwakwelo kitieniwe kenda tukul kitieni gele itaga itaga kitieni ni tam kumwa barbari kule kaga kanyu kiu kitieniyo baale kitieni kiganye president in boy boy ye kiganye kabisa Ama mimi tunata kando intele walole kimaje kechapwe na fat kongalana kutupindi leader kongalana boise kongalana jebioso kando ichwange jerok omuja wakany si kongalana leno libana rabiolion lakini muche na kikona kamu kando ikyo lakini nina kema chebi kongalana raya kongaspesele kule kava chamati nga sita mumuwa yungin kema kechebi kalakini lakikuna majority ya mua amwe kabisa amwe ni hetata ke boy tu komi ngalne komi ngala baba ja amwe ko ngoi kara majority leader kando nje ne gitinye nguni ngi sigis ne gitinye ak by five of majority leader ngetere ne o ne tinye ngi sigis baba ja amwe yaron wale tonges ko ngala ngale tie tie nemu ko go ne boy so ne tugu ke bangu Tu berasa, tu buat macam ni macam kila, cikin macam information, okay na. So apa jadi majority bungkus, kongko ibin danyun, kau ingat lalui, kau ingat lalga besar. Aku yatte betap college aku sikit, engal lek coba gantau inate. Kiko ani bungkus, ngajaran lagi tu jadi sikit kau nutto, ngajaran ni ulu tu jadi sikit kau nutto mu. Kiko asal nengke, kimo aje le testa position ni, testa iter president, testa umiak president. Ako yi chitane very aggressive, chitane very intelligent. Kando inde tina negere ile, ejere, nagile manam jigi, kutu njegim sikis chita. Nagile manam jigi, chukimuwa ba waise, kwele ye, kumiyu, ulasema pungesu, kwa ingala ala kapisa ngale kichi. Ako yi nyego yi gandu, netuman, kapisa kapisa. So mema kengi ngale kichang, halak halak halak, kilele kitu pungesi, Engala lemu octu gacha chum yo president sita ke ko corona eye bi ga college sita lu go tarte ka pesa nigman go ipese ka pesa konai gulle onge no le ki go baise weiron ko ai president ka pesa eye nge amaru no ka pesa onga wache me ka pesa siwa nai bi ga lakke mo baise gulle inge bi ga college bi ke baise kai president Yai president garicho, yai pome, konge amagi elebi asro na gichok, asama kuju, kemi, kongo yai gasi poyonda ne, kongo yai boisi ne wunu magumu, so na kwa hishima na nyun, akamuna mahaba upinu leader, yogaske amagi bro na gichok, kwa changili yanga pesa, so na president gulu, oh, kaba mi vista ne boisi jimbi gohuni, kwa itianda nyun, ne chame bi gohuni, asama kapesa, asama. Yang asyik lagi bro nero no, kau bayi tulan, ni kami gak korup ni mak wasiak, ni nandi, kami yang mutolima kita le, kami nak kuru awi, ibai cioti nai ni bauliam, ni muagi muagiam gulai tuan, kau bayi tain kau pintu pun, kibro no, kau baru rumungui, kau yang tan, tiap aku kau mukto ingat, iku aje enggan kau bayi tiri kau presiden, cikgu gegeri no, kau gak tamguan bro jeet kapasa, aje we we, betunan. Kelegi bro no, kenge to kapsa, kenge kim tam kegure na, kenge to kigoi chita bunge.

0: ingega ati tena gregaja. Kopi kyo jadi makin ingega. Ane bisa nawei. Saga prosiden. Magar ermoti gapan.
1: Magar ermoti gapunge sian bik caga nyorci gai shoppingnya nyorci caga agotil dega tishek ago nyor shopping. Agar emi teh citane tetat ki gawci 150,000. Ingoti gilga itil dega tishek caga canga within 3 minutes. Kegonin 150,000 kagisir gile boda. And so kono bo *448#
2: *448#
1: kote itil dega tishek caga canga in 3 minutes. I nyorci nige 150,000. Isu engoge alpiki bigi tanago ya en mengaret *448#
2: *448#
1: Agi tildega tishak echeko tesen soko sugwi tiseki yegit setai. Speaker
2: Beneto.
3: Wewe Weldon Bar.
2: Yes, karibu sana.
3: Amune Bruce.
1: Chamke speaker.
3: Bruce.
1: Kabisa mi toro to mangura ni agoto kige nyumbani.
3: Aya gongoi we kabisa kor yewe kombara ge chenge badae. Nibuchi kuna na muaji choba na nyungongoi. Agale ja go kwe gongoi we amun nafas no ido bara onete kuba man. Malo ta ne no tindo ira. Aw ma cha ngolol ji gondoi. Ago ma cha tai goron president nibe meta Kenya daktari William Maravuto. Paisho ni chogo iya yu excellent William kemi bate ngunga pesa chugi gate mwa igo le mosoru ko takinye ko menye soru menye sa mejo kura already ko kigebiru amune paisho ni chigo geger gele ko rinamie o iga mwa chibu ana Bruce ko le yebiru kura ako biru Weldon Bor ako biru en nyu ako biru chebio za ne nyun ako biru ake kora chorwa na nyun ko ka ginyiti William aba ki mama zuti ko wecho kigale zuti ginyiti ni Kona ana ngini tini la president kabisa amun emba joni chego ba chegoror ama cha muonde bwana Bruce ba joni chuki tindai chuki gere William ke ma cha ke muaje William gele ngi mitemba teng nana muachi gararo njeru yo ta lenji gongoi en ala la tugul ne ko ngalala mut ko ngalala agoba emet akru to ta president ma go nyol nyona ama cha muaje president na lenji e chege ngaro yu kuma tumbe jogiro na chimoro yo na munene che ama check we have good ticket ni wanta kimaje ke moje ni William Gelenji e check ko ki gwa gnyo ru ba una ton ko ki tarete ne ba mukta ne ago yuki mitrai ko ma ki tunda ga ndo na te ne ki gone chobo ne ki tiza ngeti ko ka sinda ni William ko le go ngoi amu ga gnyo ru ga ndo na te ma bi ga ko le ji ya che mo wanta ma bi ga good ticket mo wanta bi ga la lakini ni e check ke mo ga le le tuta me William ki ti jone ki maje ke moje na aspirant chu Kome tu na nyone William konyone tu development kaul oba ga tajima polaje ndi kadarota tujoge maje ga naigele piga president chitana gibirchine ko William kondoi chu anage kono nafaso ngololi ako muadi president ko toso malak lakini ge kono nafaso wa ko muno elected leader ke maje ga kuwa chine mabolaje ndi ko ngetera ka chine mabolaje ndi ke lege wa ga njito ko jitani manama ga ndego ando ko ngalal ako sa mu development ko le president go ngoi karibu tete zwe jinoni aki noni ko jani ta jeng gase ama kwa gya ga tur namni
1: ongoi missing ogoi missing ye tom go madabi bigi noni ago 150,000 chege go nin me nyoru bigi bigi ta sial chige ana ibanga ge shonga
0: jamge Bruce jamge yamula
1: jamge shonga
0: Ongo ye ga ga iga dua de ba go nyu no Weldon Bor nyu da da ba jam ga Weldon
2: aga tin jam ga
0: Ongo ga ga ane ya yo bu kwang din ba bo me ago yin ta ma ko yin amla ga ne ko ko tan gun ago ta da ne nyu ne president ke ta je president ne li ba bo me county aba nyu ne a le ji bonge ji no ne tan ga mu ko ba kur ye ta ko le ji ko we le ge ga mai te le je kwa oi bu mo so ru Igen ni jamia jene betu ne yone president Bomet County. Ngalion ko mo jonga lo president amoji ke lele ngongo kitinyo ngulu biga Bomet ki ne to Kenya ge mwa ke we ngongo e baisho ni chogo ko tsa ji bane jono ngab ne ngamun ge ngala le ngulu ke tinye lamit ne amongwa le ki ke ni cheche cha go ne te go ki pak president ko ki tam ge mwa ge lele lamit ne te si libwe kwenda mirgi kwenda chemaner kwenda tega baga longiza ko gurok lang noton me ge ngalo le ra ge lele kanyu ge ke ko enda kit kitten nekamache amwachi president kora komiten sipitalit nekikakisir kele chepkirikit inda cancer center namache alenji

0: ju ko logo yoga bemet en wogndo en Touch FM.
1: Ita katang logo gabe meteng noginda ita kwalen jenje gaita jenge sait lo na tanu babe tene so mano akwa na tumun melim tese tai tu yete president enge kota baro ryu tok Nairobi aga kando yike nan piga be mek bun na kam county ne ba Busia je jata ko baro yete ne ba tesom ole ka ko mus ko ngale president paisuni kati ter ter jata che ba stergali che ba ta ka gimita tene ba Kosirge bigi enge orid na tanu batu ge tena tanu ba kanya sit na ba sham enge kwenu tabai shonuk chalo chiba banda tai jigi komo che ko tstai en county na tanu ba Busia

dagiga isek cika ke batang gelip studio ko dagiga isek teman agang man kasatan kaitu ngga berasta itu kengkiran pemutih anak kaitu ejang gelip studio ki berasta iwa keng kera gini tako bah me ta besta cebet mi meeting obot seli ne bah koku ta be sang sangwa kapsete eng kimula tua de kaum tinba bo me te ne ki biteng tari gitu temanga nara ta sit ke jini eng ka ki gis jeni ndati eng ge geni tap tamono sokol sama sokol ne ret ko jep ta be ne ki ko sirta te chwage arab te chwage ak ne ki ko sirta maria te chwak tup che ta joseph boror boror ne ki ko sirta paul boror ak samuel boror ne ret ko oso tia ta ne ki ko sirta daniel ki bruno miteng ago sa sieta brosa miting inendate kokam kam nan kokam ta ba sali alice david joan kutut robert aga josephine kutinya menjoronik ak majagare chesere kaimanik chiktarte tetut chibagonare ni kya e karun tergit betamak sokol ya to go betuta rani enka kokweta sangwa tetat kinan portanye kwangwan ko angwan gasin eng sipitali tablitain mission ak tata ko gonor komut gasin targi tangwan ara sa chogol gi nyine eng gonda jep talel sabandani olem nyem ki barosta iwa gen garo gen tok ba me ta sta jebet miteng obot seli ne ba ko kweta sangwa kapset eng kimula tuwa de kaunti ne ba bomet ne gi bitar gi tup tamang mana ra ta sit gen nyine eng ka ki kisi jene ndati eng gen nyita tamonak sogolok samak sogol ne ndako jep ta ne gi ko sirta te chwak aga ne gi ko sirta maria te chwak tup che ta ba joseph boror ne gi ko sirta paul por nigo sirta paul boror aga samuel boror net ko so tiata nigo sirta daniel kibro no miting ago sieta brosa miting inendet ki ko anan ko gameta ba sali alice david joan ko tut robert aga josephine ko tinyo majoronik ak majagare chesere kaimenik chekta rete tetut chebagona re ni kya enka eng petuta brane targi dipta masokol arai tafsit kenyini engka ko kwe taf sangwa tetat kinam portanyi ko angman gasi eng sepitali taf litain mission ago tetat kia gonor komut gasi targi tangman arai taf sokol kenyini engkonda jip talil sabandanyi olemye mutiamiseng ago

kutingin chito ile ga itil tiket ketilen mesete ananen chulete agoga inyongo ra itilen sumbua chirani mama che itil tiket ama che ichil gitiongon chitage netoma itil tikete star ichile gitiongon star 274 ash agitil tiket not gonna meet the number ticket not gonna meet the number 2 ago yange til tiket ago tomo gele chin congratulations ina ile cham that iseki iyanat igetige itil tikete kaso evans number 191 mauti computer ketil tiket ne gobage batinik lakini ne ninye kora kenyon imache itil tiket amache go til chito ne ingen ke kole tomo go til tiket en raini itil tiket not gonna meet number 2 not gonna gage sir kole stoke stoke choto ke jaba silingi sege choto ke 100,000 amache ichil gitiongon star ichil gitiongon star 274 ash agi wek te mese gitiongon ang number iwek te mese gitiongon ak number ata iwek te message ang number 2 ito stella matibi mana nene stella neba 752 kege til ticket niko pa school fees ago kege shit lago kege wawo tak po nasa ama che chita ne tom gotil ne inke nile mai til ticket neba si mwit mai til neba school fees ago mai til niko pa mapati inyende ti noto gina ame che til ticket noto gina mite number aying noto gina neba stoke che ba 100,000 ama che ichil gitiongon star 274 ash agitil ticket ne meet number 2 ago chita ne ga itil inaile iyanat iseki magi etenin igeti itil ticket tagi chugo ka ma itil ticket ni chugan tugule inaile chamdat iseki kole chita ga angi atinye line me ga inga go gaine ot kot ko kegetile ne teres imuchi itil line ne ter ngam number ne gegera gaine ngitil ago gogo itil gegeris kele leanum ne ago ga katil atkan nguni imuchi itil kot ko line ta gane ter ko imuchi itil line tofauti tile bak ticket not gonna meet number 2 ichile gitiongon star 274 ash age ira richard ne ba 816 we tamane no richard kegetil ticket ne ko ba school fees angot monica not gonna ba 489 we tamane monica kegetil ticket ne ko ba mapati ama chikitio chita ne tomo ko til ticket ticket notage ne mite number 2 notage ne bo stoke chota ke jaba 100,000 ama chi nyoni til ticket notage ko ke chil gitio ngani star 274 ash agi til ticket notage ne mite number aying agu chita ne ga til ticket number stoke naile chamdat iseki iyanat igeti inakubalika urudie magie tenin isakti itil ticket not gonna meet number 2 ichi legitiongon star 274 ash agitil ticket not gonna meet number aying ichi legitiongon star 274 ash agitil ticket not gonna meet number aying lydia number 469 kagetil ticket niko pa school fees amachigitio am ira mama che mele ne na bi man ma beto le no tot kogi utien kutinge ni le koga itile tikete kutinge ni le koga itile tikete kuntai mugak se ko matiri ko ama che gi jita ni ko tum ko tin ko til tiket ago yonga le chinen inga til tiket ne bas toge chi jota gna me che ko sekki anango ge chi ne tindo cham jinet ko sekki ko til tiket no tag ne bas toge no tag ne mite number 2 ichi le gi tiongon star ichile gitiongon star 274 ash agitil ticket not gonna meet number ata ticket not gonna meet number 2 neba stoke ero rechina mautie computer rechina number 122 kegetil nego ba school fees ama chichita nego tom gatil chile star 274 ash agitil ticket not gonna meet number 2 not gonna ba stoke chema 100,000 paisye ni bagbaroinda noto gine itinye chita enyone siri gitiongon kwa ichili star 274 ash agitil ticket noto gine mite number aying chita nega itil ticket iyanat iseki chita ne toma itil ticket agi inge niluga toma itil ticket agetugul eno legan inyo ni itil ticket noto gine mite number aying number 2 ichile gitiongon star 274 ash agitil ticket ne mite iro Emmanuel neba 698 mauti ya computer kagetil ticket notage ne

kikuri faith the remanak tenenze na mwago le mai wangu na sarta nota nene u nota ni buwana dagia tenato nipo sitini yaka genge eni kiwanje tenato nipo Anfield kako wegi Liverpool buwana so sa ngoro kwa Barnabasi nipo kipkea kure so chamu kwa Barnabasi

kanyo chige 324 kure ni mibei kanyo chige 324 so in 324 title ticket sekata aya nini ni ngile game boy kogi go 178 links 178 ko title ticket sekata hm ko tabna anji tano tane mitin ngile chavet ngaga nyor chige 2893 tago title ticket sekata in 2000 ya ne mujod kolena paise 93 shillings ya mi para gya daga tine ngitiyo chile bag star 274 ash kasa nyo mo yo ige tini ye ige tini ige tini number 6 na sirge le boda ige tini na sirge le boda star 274 ash ogyo jige boda no no hey chita nal jige bigi bigi tan ko very special ryan kabisa chamu ne eh lazima ge wakine wanga besa bwana yani eh, saa nyun kabisa ge nyoru jitana ta wendigo nyor chige big big niton ko jitana ka kwa mot paka 15000 ogot paka 10000 situr ko gi go 150000 ko testa 10000 ya chiget chill star 274 ash jospin chamune ka ko til jospin tika tisa kaeng eh ka til na tago nyor chige 2986 ko ge tin na boing 1142 yani entika tisa kwa nchika kwa til tindo 1142 tindo 2986 mami nika kwa sana kwa tagenge pesa pesa pesa pesa achawa hii nae nangubara kosa uchekwe fire nangumu wage le kosa uchekwe chile wa kito star 274 ash ogi tile tika tinito na raka raka sana amachi ya mrabisa juo fire amachi ya mjito pesa juo mitene arab kurosu iko star ya no fire Ali amanyi tu ngonyi kiti go 4000. Eh? Kanyo chike 3897. Eh. Ali amanyi tu ngiti lagi na po sambamba. So chamda ati geti. Ago igeti ni geti na ngasi gele boda. Star 274. Amachi na mgito ki star 274 ash. Eh? Agi yeme ni otoni. Chili gito star 274 ash. Ogi tile tiga tina otoni. Geti na gigeti ni. Aso biti nyo chike bona asi chiton. Kwa mochi igeri kito gilege yeme namba 6. Karan. Imi yeme taga kabisa. Loo yo ni miten kabisa. Kitile namba 6. Kitile namba 6. Agiri barchini ke stock. Mete nga lega abe stock. Eh, miji tena barchini ke school fees. Ronald, stoyen ke school fees kabisa. Richard, stoyen ke kabisa namba se mende. Kitile ticket ni miten namba 6. Number boda, 150,000. Nicholas, imi go mnyo fire. Kaya gini lege tile netais. Oga nyo rabise kia mayaj. Kanyo chige 1,770. Ago chana ko chige tine ngitio. Sungo tigo sanji tae de gune agi makini gera bene joy chill star 274 ash agi tile ticket non til ticket zekyo danje muchi obo tinde tile baga 20 inawezekana